0: imeitu katoe naonge mata, imeitu kulu I tusagala nosau wala me mata ilangi. Ta imeitu kulu tusamasau watu ta ilangi tigu ilangi. Kalu nao yaku nangitulu nei ta imeitu kangi mata. Kisi ana ili umi utaleu, ili umi akateleu gulua kalu nao yasi unei. Una nala o kawiagi yau laga patu ta ima makuninga pitao tiki unangitu, tisotao tiki unangitu no. Pilo atu tau anuala o te leo, matusima o te leo e. Uunga asewa pa meia ngā anuala o nega e matusatea kolo e. Matu inga tokana mga alo ne.
1: Maku ele kia inna kulu e kakasau ya laki gunna ngitu amisu mata inna kulu I nā laga yunna sau ya yuja katame matalo tamanale inna ni tusarau matite katau katane ani ngina sakulu walanga te la pitu te katu titao na lau tiku tu sati tingo ta sinna katane kanu lesa magibu inna kulu it pitu tigilu
0: ukala yo kagai manila ubunga na sagai gamalo upalau ni tapane ngina kuna pangimi gama aula kaya kasungu gilu ngayla na ane vila lungalo ni ukala bami mata Peju alu jala ngatagu takbu peju nai kau tusala ngata. Tamako ini usutu galua taimai leo pambiyo.
1: Ila kanutu inape kuti ingi tani loni. Ila ilangi oka kaga vititi nagulu jala pati ilani kutiti na kutiti lao sunga pisi upalo ni aji ingi tuni. Ima ukala katatiti ni atu imai leo lao pake visi.
0: Ila Unika kata ko yewa mega ma uanga tawagalo nilia na yang ina ma taka nga unika ko yilu nga ilangi ukala tia ko tilu ki tukisina ki ilau tiki ba meja ka tukisingi tukisingi tia tuki ilani ku nalau tiko tu kanu tuin na tamakoa aula sama yumi nilu ne unika lau pomi mata Kauwea na lakai pamejo, nangia matu ili misano, nilia wakilute.
1: Nano nangitu tāna nālo te ka bepipaale kutu lakai o kata nila ujiri simaki bepipaale kutu lakai kata tūkha kata kapi makua ase papatui. Nangia nangi ni uka usa kati lugi tamana pipaale kutu kata nangia ni ujiri simaki biuta.
0: Uka usi ula usi utamana. Nangia nangataulu ni nauko ngalu ni piu nusau nangataulu ni. Makuala kauwea na langa seungu mejo kalagalini ana utilivu. Katipaumi kanutiki okumaini mepisimala mangata. Ama anuana nagatawe ima aulasa se mapota ilo alagini piuno sau nagatawe mejo ilaniku. Tamaku aliana ipa mejo tusalawe. Ama ikalea tokanoe laga ima. Nalunai takulu utilewe, o majanea tikulu, nalunai stilewe, kowea nalaga pamejo.
1: Tamana to silao pasi jipalea nika kikutu inano amesu nojika jau palema. So lumao ngatune au yalo yalo yalo yalo wate o soko si utilewe lekao amejo kateme palao mikalo atme tilogo. Amulu sinanga tabbatea ngalo nakangata siyoko takulogo. Tamakua kulu yetu sato jakaya katatu inila.
0: Nalau takap bing. Kalau nak jauh kat tengi lor lagi, kena ni.
2: Mana?
0: Ibilang bay. Nila na sa atoy na lang mga mali o kala kataon na sa kangatoy na tiyak. Jiwa man na apik o kala kaya kayo 8454. Diyo kipa at palayalo ibigwa na nang ano kala gin. Tusagawin. Anana yung kakatang o kala gin sa pagkalawang ako. Kalo na yung atoy na waman. O kala bigo anana yung diyo kipa at palayalo.

ato sa akin na sa nakatataon ng ngiti ama nakatataon si mangito kulo katang kasi na pa sa tuga ko ba na yung mga kana lao sa kaya ino na rin na maaalay kayo pati ito sa matitigil lang at yuting at ay maaalay na italawa ko pa sa tuti Mary na kuya

kut. CBC ukyok taktu pivale yung nina rektrisip. Uwang atobi utak. Pinaswago si kasari anigok tilugu utak tagaw yarok tilugit. Uluminu na vumi ikaktu yingat isumagsak si ulit kaungmat. Dako pivale yurigit at tiksa yun nang nakaklunigitag na angut. Pasiyak sa kuktitawrok tilugu kuno yung naksiningan nung. Justice tana ikaktui Christian Lions ukakpok at tiksinangmit at tuwi nakadyangit tuko narak tinut ikaktok daw rak tilugug CBC ko narunak siyon nang itok suri ang umit dako aking ulak pangmit unikanit inusuktu tilugug prasiyak sa kuktitawrong ningan no pidyutigilugun Lions narunak si dunim pivalya yuligiyit Okarun nang itok suri ang umit takot inusuk tunut pasiyak sa kuktitawrok tilugo pidyutigilugo takot inusuk tunut pinagayak tunut ikaktoy ligin ng mit mariganganit sapunyak daw yok Lions okaklo ni inusuk tut unag lurok tok tuksigarok Toksakyak tititay liman nasung ng mit sakititaw yun nakulugo atingan ni ikaktoy ang iksuni. Tana inusok tunot ikaktok taw ng mot disipirimot akik taw si marikto. Yellowknife mi RCMP kutuk si karaktok ikayok daw yung madluti ang umit na nisi yung madluti nunavumiutak siyang mit. 28 ni akaguri Johnny nukaklik ningiungan kingulak pangmit takuyaw roktok nunaripaw yang misivatak biyo tildugo takot tusak biyo si mangiso yarakto ni pekatingin niglo ilangin niglo tay mangani ningiungan ino nakaktaw lo ni 5 feet 8 inches Parugo takine kakso ni 150 pounds mi ukumay na kakso ni rugo tana timingat inuko yilo ni kanakta ni naito ni nuya kakso ni kayong ni iya kakso ni go parisik ko ilangig do isumaro takaktok kanwiningan ni RCMP ko narunak si tidugit kikutuin na tiyad narunak kawiyimatuin na kakaktong mit yellow knife mut RCMP ko not okarugon nakto ko 867-669

0: Kingulak pang mita ko gawamato ka ko New Democrats ko Marik daw tidugita ko ikak pala nasuktut aksong naktoksyong naksaw risungung mata kinguningin nita ko at kigaktok tangming ni NDP ko Marigarok tingat sivurok tingat Don Davis sakit itilaw mapikuyak sa may ipagsak ang iktawag patakot ikakpalayo asid tsaka suktut daw ni Marigarok Vingmit takot nirwak tinut sibulak pang mit tuksirakakaktut takot marigaksak ukakpok Marigarok tigjot asid tsaka rasong ng mut isumagsak si Ron ng ito tako ng minirin. Saragsak asuk tudo, saragsak tudo no taang ni ilagyak tao katak palerak tidugi. Davis o kakpok ta na si bulik takjwa Mark Carney. Takiga say anigok palerak tidugi inugyak pa likat ronak silang mata tako ikaktut na mangin na kaktaong mat. Tagpatak ko ano nakjuang may pivalayot.
1: Kuya na may tako sila nakjuang pivalayot. Ito sa akin na ito si Inukalak Toby utap pivalayot lang ako yung nakumik Toby ilak tema sila nakjuang pivalayot sa sone alam yung mata utang may kutakalo natin ito kayo nang alam yung kut amalo una ito sa kukosa kakay na lago. Kunangune tema inunik sanang watinik kisutuin nang sanang watunin lat ako sa reakta ko kinilang mimata nutanik ilan nutaming ilak inunutukang agayatutan na ayolak sa magutakakatat tunut tayan na mamisak viola at mapilaro tilo tema al titeras kana titeras yung mga makita ko sa ala sa titiga sa lam ng mata tekan ilong ata ilate ilong nalani kaya tong ila titeras yung mga makita mag ako sa reakta na tukera nila tukera gayaw gayarlo ni tamas siminga namunga kasumanga ta kisimi pitu ta kartun tik toga ga kamanga ta mami sapole ati logit ta masiminga to kartune ta ko ti tok to siung uyit ta masiminga inu sanginingit inu pekusinginik no nanil nil lo kana mami sakatigin no mita masiminga to kartitigar lo di tema ti tok to kan na tu ta na sibulapak sala saya to $5,000 amalo tako ti sa maid asingit $250 sa kanyang lutiniwa kung no ti tatito ko sa tutaw ti yumik June 14 ko kasun ni nga ni tako pinasigun na siya tweet tako alo sa alas sa tweet June 22 ng ulakat kawiti ila talon na ito ko sa tuting tukisigay ako magasi ako sa reak at tungabig.com ang balon ni 867-975-4955 mod Kaylee aglo kamot o kakamag lusi kung nasa ako si ilaman sila to yung pibalito sa sa okay nang nalami mata ito yung may kutakalo natin ito okay nang nalami yung

0: Pese kinsu dai chachan chali thali laka chitai li tola da ziyo zan e tswa yilang de. Jindhi thai hona khai ndeswan di gochana kunas di gochana kutle ken da ku liyaga di kandiyaa tu lukela ki tachin tatu tiyan tsaimi te londi indi. Tasi kandiyo la te zon na hego de chali da hundi.
1: Kako ne zi taken zi te shalana go kati.
0: Kutlega tsago zan te kago zan te tondiya te kandiyaga na tse ziyaga ki tsaimi te londi indi li.
1: I was told that Se kyun pe ge zon de ku sa ta e li kong ya zon tao vya ki za e ki kunda ve tla ki 2 weeks e ko zon ni kunda tla ki ha ha chie da kong tao ve ka chie ra di ka niyo hi sa zui din le da hi kyun de ji da hi se kyun ro se zo si sa niya di la wa za e zon niya na tla yi zon a tiyan e di do yin hi I was one week ago.
0: I was told that I was going to be a little bit of a

ala kuta kanik ola gahati. Ara wakula dihtere si dihtere artificial intelligence ki di woku kinte. I si AI si di da sensi yoko kete i AI kwa kuke watayni. Even Solomon hiriti si yayune i si i artificial intelligence si sui betala auntahati. Dihtere si yayun pegare ye i satsunek yayun ayiko kerehtek ula yayune a si kwanaut ek la private si kanik ula woko kinte. Intak i si sui i si ditere i si i neso peketsare yote hati tani ala ita kani la neso ala ita kani ga yike kuruyo kani ga kiti la mula kete ye trust kani kiti inta ditere si ikula kati ditere si AI si ya yune ya tani tina ye ala keten ala ita kani kula ga ayun i kula yike yo kiti ako hati yike ala keta ako inta ditere si ayuna i si ya yune tifta koga ya yune international kani coordination kani ayuna asi ya kisin kani i asi ke ala keta kani kula hakela ta i kula inta i si yo kiti ako ha kiti kusi kula kutisi on Saskatchewan kutisi ya yune di kwatine ya yune i takucha i si si kutle keke i hani weko soi tene kwa naka indeki nda i one i Saskatchewan kute kugunta i kute kugunta kuti sene i ya hakucha i tihtere Pelican Narrow Street i si i kute si a yune i kula i ami tene he kukele i kala i sene tinga ka kelele, ka le charge ka ne kelele ki ti. Inta i kwa ti kwa i tene se kwa la ni kiri chio ti, ka inta kulu ka kana i tla i tena. Kwa nso ti tere si i kwa la tani a kucha i ke kuru yoko ni wate i kwa ti kele, ku te kwa so si a mi tani ha kucha ka ni i kare yote a yun ku te kwa so kwa ti kwa so ku te ki ti. Kwa nso ti tere si a yun conservative quads are quite a hindi peer pollery fili tila. Isi is kubek equal clutch a crete ga separate kitila. Iku Stephen Harper ku government hi lai tatia kinlam talati iku. In ta intusi dita Alberta hai kubek he isi dita the si federal government I tani pe akusi I kontele hakiti hati. I si ditere si ayuna I si ini I Quebec si I tlecha krute kini wala I katalenta kai gozo kai I kuke kini wakiti. I Black Quebec ha ga kote hindi si Christine and Norma Denhiri ti si ayuna I si kati dite Quebec si party Quebec ho government si I ga kete kere wun te hati tihtere federal I ku conservative ku I guak awik ki ni ku hakucha hati. Enta tihtere si ayuna in du federal si Democrats ke leso I MPC ayuna hinna amiga kukeri ku si hinna tene ku lu ko kere ku ikun so sa takru sa kini wete inte tihtere i ami kwa ke te kere ku si ko he ku ke tere na so hati i NDP kwa i parliamentary leader hindi si i Don Davies le kati si tihtere si ayune i a ku so ka kati intiu i si ami sa tanaru sa ni wete tihtere ta kwe si I independent hi lia go hati. And that is the si a yune independent hi li that is the indi ami kutsu tataru tani wate I ga the independent hi lia go kiti. Davis le kati kante kuni tihte I a yune liberal si a yun majority hantata. I si I si I

Intu kakashin tatsat seta intu sengoga yone delene gozo Caroline Yukon delene kone desu ima siniridi gozo kapa me tu gozo JP Galihii iku apigudi wisi inkweta iku abot inki gozo masya keriti inta intu sengoga kakuta ta cha chonde gachua keina gozo inta iku zune so hata masya.